0: haɗin gwiwa inda suka nuna matukar damuwa kan yanayin jin kai da ake ciki a Gaza. A Najeriya, yayin da jam'iyyar NDC a jihar Kano ke musanta rikici a tsakanin 'ya'yan jam'iyyar, wasu bayanai na cewa ana ci gaba da wato har yanzu akwai saurarruna a Kaba.
1: Waɗanda suka shigo jam'iyyar NDC sun kawo korafinsu na wasu 'yan takarkaru da suke bukata ba a ba su takarkar mu. Kuma shi sanata Dickson ya karba ya ce kuma zai tattauna da sanata Rabiu Musa Kwankwaso a ji yaya za a yi a cimma gaci.
0: A jamhuriyar Nijar, mata manoma ne suka yi kira ga hukumomin kasar kan su taimaka musu wajen zamanantar da ayyukan nomansu.
2: Har yanzu ta gargajiya ake yi, yanzu ya kai inda aka mata a tanye matan ga a canza yanayi a kawo inzuna wanda zai noma, wanda za a yi shibka, wanda za ma yan ƙarshe shibka ma a hudda. Ya kamata wannan wahalar da ke ga matan a kama mana.

0: Al'ummar karamar hukumar birnin Makati da akasarin sa manoma ne na daga cikin waɗanda ƴan bindigar suka fi addaba inda hakan ya tilasta wasu soyayyen hijira. Ga rahoton Zubair Ahmad.
1: Al'ummar garuruwan na birnin Magaji da makwabtansu sun fada halin damuwa sakamakon karo hare-haren ƴan bindiga da suka hana su sakat ciki har da hana su zuwa gonaki da wuraren sana'a. Ga abin da wannan da ya nemi a sake sunan sa ke cewa
2: da sallan magariba dinnan muna alwallan magariba sai da suka kawo mana hari a nan garin Nasara Goda ana can tare da ƴan sakai sun yi laho basu tahe ba su ma ƴan sakan namu suna nan bakin gari sun da anan ne da karamar hukumar birnin Magaji kusan cikin gari ɗaya ne yanzu adda jami'an tsaro amma sauran wat goma ba inda adda jami'an tsaro a yanzu haka
1: damina ta fadi a wasu yankuna na arewa haka ya jama'a suke ciki domin tunkara ayyukan gona daidai lokacin da ake kai musu hari
2: to ana nan zanne cikin gari kan ba da ikon zuwa gona saboda kaheta kai dan nisa da gari ko dai a halbe ka ko a dauke ka
1: halin yanzu akwai mutane da su waɗannan ƴan bindigar suka dauka
2: eh kware ka wannan na garin Nasara Goda sun dauki mutum uku
1: waɗannan hare-haren da ƴan bindigar ke cigaba da kaiwa a irin wannan lokaci da damina ta fadi sun ƙara jefa manoma da dama cikin firgici wannan ɗaya ne daga al'ummar garin Nasara Godal da jama'a da dama ba su kwana a gidajensu saboda fargabar abin da zai iya faruwa
3: gaskiya inda matsalar ran ta fita azara shine wasu mazabu akwai modoma ta gabas akwai Nasara Godal ta yamma da Nasara Godal ta gabas da Damfami sabon birni akwai kiyawa Nasara mai layi akwai Gusani gari da Gusani hai ya suna fama da matsalar tsaro kwarai da gaske matsalar ba ta ma ya kamari sosai daidai lokacin da ya kamata a ce manoma suna gona manoma da mutanen karkara suna cikin hali na tsartsar shi wata laka na karkara wallahi idan aka samu zaman lafiya yana iya zuwa gona ya yi noma ya yi kiyo to wallahi ko siyasa ta zo ba shi bukatar ka dauki naira 100 ko naira 200 ka ba shi ka ce zai dan bulla makura amma duk aka rasa wannan to babu wani abu duniya da zaka ba wa tunanka zai yi farin ciki da shi sai da a ce yana da yanci da zai je gona shi ya yi
1: maharan dai waɗanda ke shiga garuruwan dauke da magamma kamai kan yi harbin mai uwa da wabi inda a garibin lokuta sukan kashe mutane da dama kamar yadda wannan da ya nemi a sake sunan sai shaida min
4: tun karhe biya suna bakin daji musamman suna halbo mun ammunition har cikin gari yanzu duk magana ga da nake da kai ma na shigo cikin gida ne domin kowa yanzu ya shige cikin gida amma dai abun ya dallafa yanzu
1: su waye suke wannan ba ta kashi
4: ƴan sakai dai ne masu tsara gari domin shi wannan garin na Nasara Goda babban gari ne domin daga birnin Magaji ta yi shi amma dai ba mu da jami'an tsaro guda daga ciki sai dai ƴan sakai ne amma dai ciyaman na karamin hukuma ya dauka mana alƙawarin zai kawo mana jami'an tsaro cewa ƴan Maiduguri dinnan za a hada kai tare da su dinnan domin tsare garurukan amma yanzu ina tabbata maka ba me iya hitowa ko bakin gari ya kai taki ko ya yi sasabe domin sun hana noma kowa ma ya kama kai ne ga matsalar noma ba zai yiwu ba dai ga wannan shekara ta bana
1: kazalika na tuntubi kakakin nan ƴan sanda da bangaren gwamnatin jihar Zamfara game da wannan lamari na kuma tura musu sakon karta kwana amma har kawa da wannan rahoto ban ci daga gare su ba har haren ƴan bindiga a jihar Zamfara sun zama ruwan dare inda kusan dora na ta Allah sai an kai hari da ke sandiyar rasa rai ko jikkata jama'a baya ga yin garkuwa da wasu domin neman kuɗin fansa da ƴan fashin dajin kan yi Zubairu Ahmad BBC Hausa Abuja Nigeria
0: Torat rahotanni na cewa fasinjoji guda uku sun mutu bayan wani jirgin kasa ya sauka daga kan layinsa a hanyar Warri zuwa Itape cikin yankin Abuna jihar Delta a kudancin Nigeria jirgin kasan an bada rahoton ya tashi ne daga Itape a jihar Kogi zuwa Warri a jiya Litinin kuma lamarin ya janyo raunuka ga wasu fasinjoji da dama tazi karfe 7 ne saura kwata a Najeriya da makwabciyar ta jamhuriyar Niger shi da saura kwata kenan kokon GMT da kuma Ghana Aisha Sharif wa fike gabatar muku da shirin safi daga nan sashen Hausa na BBC Shugaba gaba cikin shirin za ku ji korafin da dangin wani dan wasan kwallon kafa din Najeriya da mutu a kasar Uganda a bara wato Abubakar Lawan suka yi akan rashin basu rahoton cikakken abin da ya yi sanadin mutuwarsa. To madalla a jamhuriyar Niger mata masu sana'ar noma da kiwo ne suka kira ga hukumomin kasar da su taimaka wajen zamanantar da ayyukan nomansu ta yadda zai zama wato ta yadda za su samu damar takawa daidai da zamani. Dibban matan sun ce suna noma ɗaruruwan hektoci hakan ne sa suka yi wannan kira ta hanyar wata sabuwar ƙungiya da suka ƙirƙiro. Cima Ila Isufu ta tattauna da Madam Seini Hadiza.

0: inda bincike ya gano?
1: To gaskiya magana ta domin Allah, gwamnatin Najeriya da gwamnatin Uganda sofa ba abun da suka yi, da har ita gwamnatin jihar Sokoto. Shi gwamnatin Uganda muna kan magana da su da kuma club din, amma har yanzu da nake ma magana yanzu ba wani labari takamaimai wanda yake nuna cewa akwai hubbasa da suke yi wanda su tabbatar da cewa an kwato mai haƙƙin shi ko kuma an ba mu sakamakon abin da ya faru da shi. Akwai haƙƙin shi wanda club din suka yi alƙawari, to wanda su suka yi alƙawari da kansu na za su biya shi haƙƙin shi na wata 6 wanda har yanzu ba su biya ba.
2: Mansur Lawal kanin Abubakar Lawal dan wasan ƙwallon ƙafar Najeriya da ya mutu bara a Uganda kenan. To yanzu kuma ga Muhammad Anur Muhammad da labaran wasanni amma a takaice.
3: An hana wani alƙalin wasan ƙwallon ƙafa na Somalia Umar Artan shiga Amurka domin busa wasannin cin kofin duniya da za a yi. Artan wanda ke ɗaya daga cikin manyan alƙalan wasa a Afirka yana hanyar kafa tarihin lafiri na farko daga Somalia da zai jagoranci wasa a gasar ta FIFA. Ma'aikatar wasanni a Somalia dai ta tabbatar da cewa an hana shi shiga lokacin da ya isa Miami duk da cewa yana ɗauke da duk takardun da ake buƙata. Idan har Argentina ta zama ƙasa ta farko da ta kare kofin duniya wato ta ɗauki 2 a jere karan farko tun bayan shekarar 1962 kuma ta uku a tarihin gasar da za ta yi wannan bajintar, to kusan babu shakka za a iya cewa da Lionel Messi shi ne ƙashin bayan wannan ƙwazon. Messi mai shekara 38 yanzu yana shirin buga gasar kofin duniya ta 6 a tarihi wanda hakan zai sa ya kankan da Cristiano Ronaldo na Portugal da kuma Gianni Ochoa na Mexico a matsayin waɗanda za su buga babbar gasar ta maula ta duniya har karo na 6 jimilla. Dan wasan tsakiya na Real Madrid Eduardo Camavinga ya yi abin nan da 'yan magana kan ce Allah baya barin mutum ba aiki ko kuma inda aka kika da yini wani zai soka da kwana. Bayan da kocin Faransa ya kisa cikin tawagar ƙasar ta kofin duniya sai ya nufi makaranta, Camavinga dai ya shiga fitacciyar jami'ar nan ta Harvard ne. Yayin da abokan wasansa da aka ɗauka a tawagar ta Faransa ke sansaninsu na Massachusetts, shi ko yana makarantar ta Harvard da ke da tazarar mil 5 inda yake karatu na ɗan takaitaccen lokaci a fannin nishadi da jarida. Wasu hotuna da suka bayyana a makon da ya gabata ne yadda wasu 'yan wasa na ƙasashen Turai da suka je gasar kofin duniya suke sharba gumi a lokacin atisaye sun janyo damuwa kan yanayin tsananin zafi na lokacin bazara a Amurka a gasar da za a fara Alhamis ɗin nan mai zuwa. Daman Daitini masana kimiyya suka yi gargaɗin cewa yanayin zafi ka iya haifar da cikas ga wasannin a lokacin. A watan da ya gabata ƙwararru suka yi gargaɗin cewa mai yiwuwa duka wasa ɗaya cikin 4 na gasar ta duniya za a yi shi ne cikin tsananin zafi, abinda zai shafi 'yan wasa da 'yan kallo.
2: A gaida Muhammad Anur Muhammad sai kuma ku biyo mai a shirin na hantsi domin jin cikakkun labaran wasannin. To masu sauraro idan ku leka shafinmu na bbchausa.com akwai labarin da muka wallafa. Babban labarin da ke kan shafin na cewa ko Bola Tinubu ya taɓa faɗuwa zaɓe, wannan da ma wasu labaran duk akwai a cikin shafin. To ƙarshen shirin kenan wanda Khalifa Shehu Doka ce shirya, Ahmad Wakili ya haɗa mana sauti, Aisha Sharifa ne ke cewa mu haɗu da ku nan da minti 30 a cikin shirinmu na hantsi.

0: ni irin martani Amurka za ta yi ba ga rahoton Habiba Adamu
1: an yi amfani da jirgi mara matuki wajen ceto sojoji biyu dake jirgin sojin na Amurka da aka harbo a kusa da mashigar Hormuz a jiya Litinin kuma hakan shine irin sa na farko a cewar jami'an Amurka tunda fara da cibiyar bayar da umarni ga sojojin kasar ta ce an ceto sojojin cikin koshin lafiya sa'o'i biyu bayan jirgin ya fado kusa da gabar tekun Oman yayin da yake sintiri a saman ruwa Jami'an sojin waɗanda suka yi magana da kafar yaɗa labarai ta CBS sun ce an ceto sojojin ne da jirgi mara matuki na rundunar sojin ruwa ta Task Force 59 sai dai ba a fayyace kowane irin jirgi mara matuki Amurka ta yi amfani da shi ba amma jami'ai sun shaida kafar watsa labarai ta ABC cewa ai mishi kira ne kamar jirgin ruwa mai dan karan gudu shugaban Amurka Donald Trump ya ce kasar za ta mayar da martani kan harbo jirgin nata da Iran ta yi duk da cewa ba bayyana irin martanin da za su dauka ba
0: To a kai da Habiba Adamu da wannan rahoton a Najeriya al'umar yankin Bakuyum sun ce yan bindiga sun tayar da kauyuka da dama bayan hare-haren da suka kaddamar lamarin da ya tilasta mutane gudun hijira ko a yau talata yan bindigar sun yi wa wani ayarin in sa kai kwantan bauna inda suka kashe mutane da dama da majalisar dokokin jihar mai wakiltar yankin Honorable Hamis A. Faru ya ce yan bindigar ke iko da daukacin yankin Bakuyum ta kudu kamar yadda ya shaida Muktar Adamu Bawa
2: harin da aka gai jiya yan ta'adda ne suka fito suka kai hare-hare nan gabacin na tarabur kullu da arewa ga na tarabur kullu sai hunters kenan suka samu labari aka fada musu to sun kai wurin inda za su wuce barayin ashe sai musu ambush sai musu kwantan bauna suna shigowa wurin suna kawo wurin su kansu kaje an buɗa musu wuta sai yake ajali yayi lokaci yayi cikin su hada UIC na Maiduguri an kashe mutum hudu daga cikin su su ne aka wasallar janaiza a garin tarabur kullu yau da karfe 10 na safe
3: su yan fashin dajin fa
2: to su rahoton muka samu dai har yanzu ba mu da alƙaluma cewa an kashe su amma dai abinda ke zo muna sun wuce da dabbobin su da suka doko daga yankin ruwan jema da yankin barayin zaki da yashi wannan ƙaukan gaba ɗaya sun tada su aiki ina mai tabbata maka tun wani hari da suka kai cikin azumi suka kashe mutum 60 a dutsen nan a jiya wallahi babu wata safiya ko rana da ba za su fito ba duk yankin Bakuyum ta kudu gaba ɗaya da Bakuyum ka ga mai musamman a Dabka da ƙauyukan Kairu da Gwashi da Yashi da Tarabar Kullu dukkan sun waɗe kusan 48 nake da diga su babu kowa ɗan ta'adda ne suke abinda suka ga dama mun yi magana yanzu an kawo mai daraja gwamnati ya bada motocin yaki ma wasu suke da kawo amma abin takeici a ce wai ga motoci an bada na yaki ba da su fito an san fitowar su har su kai ga gari su yi ta'addanci har su juyo har su koma jirgin sama ya je shekaran jiya yankin ruwan jema ya ji hamajar kai kai kake jaki guda hudu ya ji hamabom
3: mutanen waɗannan garuruwa ka ce kusan ƙauyuka 48 ina suke mutanen waɗannan wurare
2: sun dawo garin Nasarabur Kullu in ka shiga Nasarabur Kullu ɗan gudun hijira sun yi mutum 2000 wasu sun koma garin Masammudi wasu sun koma cikin garin Bakuyum wasu sun koma daki 8 wasu ma gaba ɗaya sun bar jihar Zamfara sun koma Niger State wasu sun koma Sokoto dukkanin ƙauyukan Bakuyum a gaba in ka cire Nasarabur Kullu ka cire cikin garin Adamka ka cire cikin garin Dohuwa ka cire cikin garin Zaromai ka cire cikin garin Bakuyum ka cire cikin garin Gwashi ka cire cikin garin Ruwan Jema ɗaukar da akwai gaba ɗaya bari ka barki
3: me yake faruwa babu hukumomi ne ko jami'an tsaro irin waɗannan wurare ne haka masu nisa ne kenan
2: ba ni san suke da shi ba jami'an tsaro da akwai cikin bayan garuruwa da ke baki misali to kaga ba zai yiwu a ce kowane ƙauye ake jami'an tsaro saboda babu su amma da an ɗauka shawarar ne muke badawa mu shugabanni ne da al'umma mataki guda biyu ne wanda shafa ne in ba shi an kai ba wallahi nan gaba kaɗan za mu kuma bayi mataki na farko shine jirgin sama ya shiga dajin gando duk iyaka da bage ga abinda kake ka kawo hamusha gudu kai ka baro ba duka barayin ne inda suke an gan su wa'en ga burci da midirja goma da bai APC ba su ke a cewar su kasa duk wanda ya fito bai mutu ba su ile shi ya amma bai yiwuwa a ce dan ta'adda sai ya fito har ya koma ya abinda zai yi wasu nan a fiye tarbe shi kuma tarbe ma yanzu an bar tarbin su to wanga bala'i yana kira da shugaban sojojin Najeriya a kawo mu Bakuyum da an kada gumi dauki na gaugawa in ba haka ba tsakanin mu da Allah muke wannan abun a taimake yake Bakuyum da an kada gumi wallahi muna cikin bala'i barayin nan sun mu da mu bayi
0: wato tattaunawar mu

0: Har Adambawa kenan da Honorable Hamisu A. Faru da Majalisar Dokokin Jihar Zamfara a Najeriya. To gwamnatin Najeriya ta ce kusan mutum miliyan 50 ne ke kamuwa da cututtukan da ke da alaka da gurbataccen abinci duk shekara, yayin da sama da mutum 53,000 ke rasa rayukansu saboda gurbataccen abincin. Ministan Lafiya ne bayyana haka yayin bikin ranar lafiyan abinci ta duniya da aka gudanar a ƙarshen mako don faɗakar da al'umma muhimmancin kula da tsaftar abinci. Farfesa Garba da Yabo Gwarzo, ƙwararren likitan cimaka a Najeriya, ya yi wa Zahadin lawan ƙarin bayani.
1: Akwai ƙwayoyin cuta da za su iya shiga cikin abincin su lalata shi, ko bacteria ne, ko virus, ko fungus da sauransu dai, wanda wani lokaci tun a gona zai yake ake samun wannan, amma mafi yawanci an kawo shi gida sanda ake haɗa abincin ake samun ƙwayoyin sukan shiga ciki su gurɓata shi. In aka ci kuma za a iya samun gudawa, za a iya samun amai, za a samun ciwon ciki da sauran ciwuka. Ɓangare na biyu kuma shi ne wasu sinadarai za su iya faɗawa cikin abincin su kawo rashin lafiya. Shi ma a gona za a iya samu, musamman kamar a ce a fesa maganin kwari wanda yake ɗauke da guba. So wannan maganin kwarin zai shiga cikin abincin har a zo a cire wannan maganin kwarin. Wani lokaci kuma wasu chemical ɗin daban, sinadarai daban wanda bai kamata su zama a cikin abincin ba, za a iya samun su a cikin abincin lokacin da ake haɗa abincin, ko a kitchen ne, ko kuma wanda ake sarrafawa ne a masana'antu. Shi ma duk za a iya samu an ci a samu wasu lahani.
2: Profesa, kamar to ta ya ake iya wannan abubuwa da ka faɗa suke iya shiga cikin abincin? Gashi abinci ne za ka ga an dafa shi lafiyayye a ido haka, amma watakila wani abu ya shiga ciki da zai iya gurɓata shi har ya mutum lahani.
1: To yanda za ya samu in ba a dafa abincin ya dahu yanda ya kamata ba, abincin da ya dahu ƙwayoyin cutar da suke cikinsa za su lalace. Wani lokaci kuma bayan an dafa shi, in ya zamo an saka shi a cikin ko kwano mara tsafta ko kofi mara tsafta, ko kuma bayan an dafa shi an aje shi ya dade ba a ci ba, sai kuma da aka ɗauka aka ci, wannan ƙwayoyin cutar sun shiga sun hayayyafa. Ko kuma bayan da aka dafa shi ba a adana shi ba a rufe shi yanda ya kamata ba, an bar shi a buɗe, ƙudaje su taɓa, ƙura ta zo ta faɗa kai, to duk wannan za a iya samun wannan ƙwayoyin cutar su shiga. In an dafa abinci ko da yaushe ana sa gishiri yana yawa kullum, ana ci haka a hankali wannan gishirin yana taruwa har a ƙarshe dai mutum zai iya samun hawan jini. Da shi kansa abinci mai sukari da yawa, in ana yawanci musamman kuma ba a motsa jiki, shi ma a ƙarshe bayan wani dogon lokaci mutum zai iya samun irin ciwon suga ɗin da ake cewa diabetes. Sannan kuma bayan shi akwai maiko, musamman abubuwan da ake cewa trans fat, wani irin mai ne wanda yawanci an fi amfani da shi a masana'antu suke sana'anta abinci.
2: Wato kamar irin su bota haka, da kitse da sauransu, ko
1: da mai kitse da sauransu. So shi ma aka an mutum yana ci da yawa yakan daskare a cikin jikin mutum, ya toshe hanyoyin jini da suke bi zuwa ko kwakwalwa ko zuciya da sauransu, shi ma zai iya kawo matsala.
2: Idan abinci ya kwana haka, akwai yadda ya kamata a sarrafa shi a ilmance ba tare da an samu matsala ta ya illatar da mutum ba?
1: To abincin da ya kwana tun ma kafin ya kwana, sanda zai kwana din ya zama dai an feshi, ba za a bar shi a buɗe cikin dare kyankyasai da sauran ƙwayoyi su je su ɓera su taɓa wanda za su iya zuba ƙwayoyin cuta a ciki. Sannan kuma idan zai yi, in za a aje shi waje mai ɗan sanyi ba zafi ba. To sannan bayan da ya kwana ɗin kafin a ci, ai za a duba shi a ga ta ido, ma za ka gane tsaftar abincin ko ya fara canzawa ɗanɗanansa da sauransu. So in an ga alama ya kamata a ƙara mai da shi wuta, idan na dafawa ne a ƙara dafa shi ya zafi wanda zai kashe ƙwayoyin cutar.
0: Farfesa Garba da Yabo Gwarzo kenan, ƙwararren likitan cimaka a Najeriya, kuma da haka agogo muke cewa ƙarfe 9 sarakwata a Najeriya da Nijar. Umaima Sani Abdulmumin ke gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC. A jamhuriyar Nijar, cibiyar sa ido faɗakarwa da magance rikice-rikice ta yi gargaɗi game da haɗarin asarar dabbobi da lalacewar ababen more rayuwa sakamakon ambaliyar ruwa da sauran bala'o'in da ka iya faruwa a lokacin damuna da yakan kama a ƙasar. Cibiyar da ta fitar da wannan sanarwa ne yayin da ake tafka ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a sassa daban-daban na ƙasar. Ga rahoton Cima El Yusufu.
3: Cibiyar Kapovac da ke da alhakin lura da faɗakarwa da magance rikice-rikice a hukumance ta sanar da jama'a kan manyan haɗuran da ke tattare da shigowar damina ta 2026. Cibiyar ta yi gargaɗin asarar dabbobi da rugujewar ababen more rayuwa irin su gine-gine da hanyoyi a faɗin ƙasar. In ji sanarwa, ruwan saman na farko na tattare da iska mai ƙarfi da ka iya

0: cewar ɗaya daga cikinsu mai suna Lawali Usman Sajo.
1: An ƙone mana gidaje, komi ya ƙone ni daga ni sai rigata ta gawayana na hita. Iyalina duka ma sai da ni tayo bi da suwan sa hake duk sun wace, wata yarinya ma ta bace da kan gano ta har ta raunata. Sannan kuma ƙannena duk an ƙone masu gidaje, ba su ita da komai ba, ba tuwahi, ba abinci. Dawa ta kwana biyu tana ci da wuta da tsakanin shinkafa da masara da dawa.
0: To yanzu a ina kuke kenan?
1: Yanzu ni na tafi wurin wasu ƴan uwana wajen yankin Kogi. Sauran ƴan uwa wasu na can sun yi wani ƙauye can wajen Ilori, wasu kuma sun ƙetara suna nan mako. Sannan mamanmu dole mun bar ta gehen wurin wani gida nan mun bar ta ajiya. Dama cikin gari muke, ba wai daji muke ba, a zanne muke, kasuwancin mu muke. Yanzu haka ma muna da shanu waɗanda mun kaso kasuwa, suna ɗaure a karan nan, ko sun mutu ko sun yaya, ba mu sani ba tunda mun gudu.
0: Sarkin Fulanin yankin Ardo Juli Usman ya bayyana silar aukuwar wannan tashin-tashina.
2: Akwai wasu mutane masu yankan itacen katako a daji. To shi ne suka haɗu da ƴan bandir can, ya aka yi ƴan bandir suka harbe su suka kashe mutum biyu. To su kuma da suka dawo a nan gida cikin gari, sai suka yi mitin suka harhaɗu kanunsu, matasa da ainihin banga suka shiga gari. Duk mutumin da suka haɗu da shi ba lallace ne a hanya a buge, a sare, a harbe. Ba su san hawa, ba su san sheda ba, gida-gida a cikin wawa. Sai suka fita gari suka tasan ma kuma gidaje na Fulani na gehe-gehen gari, su buge wasu, su gudu, su kashe wasu, kuma suna ƙone gidaje da kuma rumbun ajiyan dawansu.
0: Kamar mutum nawa suka rasa rayukansu?
2: Mutum 18 sun zama babu. Mutanen da aka raunata akwai mutum 6 muka sani.
0: To gidaje nawa aka ƙona?
2: Daga cikin gari zuwa waɗanda addaji gida 97.
0: To yanzu wani hali ake ciki?
2: A gwamnatance chairman na local government zuwa ga sarkin gari na ƙasa sun ɗauki matakai da jan hankalin mutanen da aka raunata ma haka, domin kada su ɗauki fansa a hannu, kuma a binciki sunakin mutanen da suka yi haka domin su ɗauki mataki hukumance. To matakin da hukuma ya ɗauka a garinmu mu ya yi daidai, abinda aka ɓanna musu aka ƙona gidajen na cikin gari da na daji. Muna fatan gwamnati ya biya su.
0: Yayin da muka tuntuɓi barista Maurice Bello Magaji, kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar ta Neja, shi ma ya ce an yi azumar shawo kan rikicin.
3: An kira su sarakunan kewayen gabaki ɗaya da ƙaramin hukumar wannan local government da jami'an tsaro. Sun yi wannan zama kuma an samu dai an daidaita su, kuma mun ci gaba da encouraging nasu duk abin da ya faru kar a ɗauki mataki a ce da za a rama, a dinga tuna cewa akwai hukuma, akwai kuma manya, a dinga zama a duba maganan a san inda za a sansanta.
0: A halin yanzu dai bayanai sun ce ƙurar rikicin ta lafa, kuma ana ci gaba da riri ta hanyoyin dawo da zaman lafiya a garin Nawawa a jihar ta Neja. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya.
4: To gwamnatin Somalia ta nuna takaicinta daga abubuwan da suka biyo bayan janye labarin kasar ta Umar Arthur daga alƙalanci a gasar cin kofin duniya da za a gudanar a ƙasashen Amurka da Canada da Mexico. Arthur na hanyar zama alƙalin wasa na farko daga Somalia da zai samu damar jagorantar irin wannan gasa, amma sai Amurka ta hana shi biza. Ga rahoton Habiba Adamu.
5: A wata sanarwa da aka fitar yau Talata, ma'aikatar matasa da wasanni ta Somalia ta ce yunkurin gwamnati da jami'an diplomasiya sun gaza wajen sanyawa amince da Artan da shiga gasar. Ta ƙara da cewa ma'aikatar harkokin waje ta haɗa gwiwa da hukumar hulɗa da wasu ƙasashen duniya da tarayyar Somalia, kuma ma'aikatar ta yi amfani da wasu hanyoyin diplomasiya, sannan ta yi duk mai yiwuwa don ganin ya samu shiga gasar da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ke shiryawa da ma wasu wasanni da za a yi Amurka. Amma haka ta ci tura abin da ya sa alƙalin wasan ya kasa zuwa Amurka. Gwamnatin wadda ta bayyana Artan a matsayin abin bajinta ga ƙasar ta ce damar shiga wasan na ƙasashen duniya zai sa ya nuna irin basirar da Allah ya yi wa mutanen ƙasar, lamarin da zai kai ga inganta kimarta a fagen wasanni na duniya. Gwamnatin ta kuma ƙara da ba da tabbaci da nuna goyon baya ga alƙalin wasan da kuma dukkanin abin da zai kawo masa ci gaba a sana'arsa da ma damammakin da zai iya samu nan gaba a mataki na duniya.
4: To madalla a gaida Habiba Adamu, yanzu kuma ga Muhammad An-Nur da labarin wasanni.